0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Tres, Inlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usay kagabi, halos o nako itinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadiyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi, sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka rin rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsuran ng Tonaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
0: Dragon Fruit Plus, tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Turn it up. 98.5 Radio John.
3: The top hits and the latest on Radio John.

pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash, kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, kag Globe, kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Ethernet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Done.

0: 98.5 Radio Dawn.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabanaan sa maayong pagluwas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome. O kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang inyong daily guide sa pag-atiman sa lawas uga kalagsik. Karong adlaw mga suking tigpaminaw, maghisgot kita og tips og informasyon sa panglawas aron magpabiling himsog og energize kita mga suking tigpaminaw. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule og Dragon Fruit Gold, mas dali nato ma-achieve ang lig-on nga panglawas. Paminaw lang og uban na kanamo sa imuhang journey para sa better nga health mga suking tigpaminaw. Ako ang ihatag kang Doc Alan ang higayon.
4: Yes, welcome. Welcome rasul kamo mga suking tigpaminaw sa ato ang tulumanon. Ang pagpakamana sa main panglaw sa bani kami ni Dragon Mel sa pipila kami minuto sa tatagag pagtagad mga suking tigpaminaw ang pagpakamana sa main panglawas. Maing adlaw usab sa mga suki na to nga nagasunod kanunay sa ato programa. Maing adlaw usab sa nanay tatay palo nagplastada. Ang asa mo namutang karon hala tagig pagtagad mga sogin tigpaminaw ang ato usab nga hisgutanan ha kauban ako si Ka Dragon Mel maing adlaw diha Ka Dragon Mel maing adlaw usab sa ato mga silingan ha mga kasilingan nato diha mga igala ay magkalimot ha batasanan nyo ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule hatod kaninyo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Mao na ang pinaka-importante. Atong hatagan ni Gala, ang problemas pamanit, labi na giyod kong expostas adlaw, na yung itawag o sunburn mga sokin tigpaminaw. Commonly translated as sunog sa adlaw or sunog ang panit sa adlaw, which refers to red pinpole, di ba? And sometimes feeling skin. Course by the overexposure mga sokin tigpo na expose ka sa adlaw or exposure to UV rays it is described mga sokin tigpo na the inflammation and damage to the skin og resulta kini mga sokin tigpo na sa makanunayong expose sa maong adlaw mao na ang resulta higala to treat sunburn mga higala ang uban usab immediately call the skin with cold compress mga higala or shower. Ang uban po, apply sa gitawag og aloe vera. Aloe vera gel or calamine lotion. Usab-usab, uban usab, mo drink plenty of water to hydrate mga sokin tigpaminaw. Wala nga, importante na ah. Wala nga atong hatagag pagtagad mga sokin ang mga atong skin, no? Wala nga, pabugnawan na to ang atong panit sa butang cold compress. Or maligo o bugnaw tubig para usab mabugnawan ang maong kainit o ang kahapdos mga sokin tigpaminaw sa atong pamanit. Aloe vera gel, ipahid lang like lotion, di ba? Inom og igong gidaghanong tubig para usab iwas ang dehydration, di ba? Muna ang pinaka importante. Muna nga importante na iwasan nato ang nagkadaiyang infection, di ba? Iwasan ang maong infeksyon kung sa may mga infeksyon na gala. O gali, kaya usab na to ang adlaw. No? Magsuot aga protection kapag magawas mga sokin tigpaminaw. Kung may hilanat man, sakit sa ulo, dehydration. Kung ang sunog ay nagpakita mga sokin tigpaminaw, mga sinyalis o mga infeksyon tulad ng nana, di ba? At to do out ayon sa inyo mga soking doktor. Okay na ang pinaka-importante pero ay makalimot mga soking tigpaminaw. Ibatasan na lamang ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Pwede ninyo sa ipagsabay mga sokin tigpaminaw. Ang produkto sa GSK St. Vincent Healthcare Food Supplement mga sokin tigpaminaw. Halal kini og napamatud-an na kini sa mga kadaghanan. Epektibo garantisado og abot kaya ang halaga. FDA approved niya mga sokin ako nga nagasunod. Ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg. Og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Pwede niya na sa ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal.
3: Naman na po mga suking tigpaminaw ang 5 kaminuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: nga kasuligan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Gansol Kapi o Haplas. Sa kong nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
7: Yeah, binalbagan, check it!

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbag!

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago Dragon Fruit! Gold! Pure energy. Naan na kinis sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit! Gold! Na! Dragon Fruit! Gold!
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gwapo taya!
2: The top hits and the latest. Top hits and the latest. Sa puso ng binalbagan.
3: Ay, ito na!
2: Isa lang ang tunay na una.
1: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
2: Radio John 98.5 FM. Pioneer number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
4: Okay, sa 98.5 Radio John.
5: 98.5 Radio John.
3: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
2: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.

0: ang isipan.
1: Alright guys, ang 8.5 radio dyan. Gwapo-gwapo na guys siya. Palok pa.
0: Tatanong kung susundan ko siya dahil lang.
1: Okay, sa Papa GM, gwapo nyo guys until 1 PM guys.
0: Bang minamahal ko siya.
1: Okay, September 2.
0: Aking nadarama.
1: September 2, 2026 na guys.
0: Ko'y nagmumukhang tanga. Ay, ay.
1: Okay guys, nagsulod na ta guys sa bulan nyo, Bert.
0: Kahit sabihin pa ng iba.
1: Alright, again. September
0: 2, 2026 na
1: guys. Okay, so gusto mo join, 0921-284-8590.
0: Sa
1: gusto mo pa shoutout, live na live kami guys sa mga Facebook account, search na Radio Jam Binalbagan. And comment ka mo guys sa online.
0: Palagay kaya ako ng tato.
1: Okay, okay guys, gusto mag-join guys ha?
0: Magpalaki ng muscle sabra.
1: Join lang guys ha, hindi mag-uya guys ha. Ari ko di hasta alauna sang ugto. And before kita mag-start, hello and good morning sa people sa Dragon Fruit Herb Coffee Mix. Again sa mga tito and tita naton. Kaya nagpahita sang healthy nga kape. Yes, tita, correct. Healthy nga kape. It's Dragon Fruit Herbal Coffee Mix na available na siya sa mga JBX Pharmacy. Kaya sa may pharma siya kami ni Sita. Nga ito nga Dragon Fruit. And sa mga mamang naman nato nga gusto magpute kay September na. Preparasyon para sa Christmas party kay sa alumni.
0: Sa tuwing ika'y aking nakikita.
1: Or sa inyong family reunion.
0: Problema dahil hanggang.
1: Ayun, gusto mo mag-stand out sa mga you know what I mean. Ay, ato nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract. And also, mayroon makita ang ato nga Dr. Fungi. Ang ato nga number one antifungal medicated soap. Ay, combo na siya guys, sa combination na siya guys ang paputi kag pangpanami isang imong panit kay madula ang mga katol-katol sa imong mga panit guys.
0: Ano bang gusto mong gawin ko para
1: mo? And meron makita guys ang aton nga chewang chewbacca extract. Aton nga dragon oil with chewbacca extract guys. And shoutout sa gwapo nga kasin. Nga si kasin ko Rene Ogil.
0: Ang puso ko sinta.
1: Sa mga SPX riders dara itong mga delivery. As ano karon? Schedule ta karon kas? Okay, ta karon kas ha? Okay lang tayo kas, dala catch up. And sa mga papang naton kas, mayroon kami kalikas kaping available nga pampatindog kay Junjun. Okay, kung medyo laylo guys. Gano naga marshmallow na si Junjun. Kung kapangita ka mo sa kape. At the same time guys, kung gusto nyo mag all out ang energy nyo, bilog adlaw. Aton nga hard max stream. Hard na max pa extreme pa kayo guys nga kape. Para sa mga papang naton nga low bat na gusto mag recharge.
0: Buksan mo.
1: And shoutout ko na sa asawa ni Cass. Ako nga si Mamang Janice Ogil. Shoutout sa inyo nga Duwada Cass. Saan na pa ka Mama Ninoy? Joke lang Cass.
0: Buksan mo, papasukin ako.
1: Shoutout na kay Tito, kay Tita Cass, kay Miko. And sa family Ogil, dress naman siya ng Gregorio. Shoutout sa inyo guys.
0: Gawin ko para mahalin mo.
1: Yung isa available na itong mga produkto sa mga JBX Pharmacy. Available man sa may pharmacia kami sita kung ari kasi Binalbagan. And also available man guys may Florete Drugstore. Okay, again guys, mga tito yung tita nato. Mga tito yung tita nato. Switch na mo sa healthy nga cafe. Oh, cafe, wow. Healthy nga coffee. Ang ato nga Dragon Fruit Herb Coffee Mix. Again, available sa mga JBX Pharmacy. Kaya sa may pharmacia kami sita kung ari ka di sa Binalbagan. And also sa may Florete Drugstore. Alright, shoutout sa inyo guys. And also shoutout mo ng people sa Terranova Systems and Technology Incorporated.
0: Gusto ko lang naman malaman nyo.
1: And again guys, ako ka pakikita mo sa mga professional na managtakod sa mga CCTV. Or kung gusto nyo guys na mag-switch sa solar. Okay, grabe na guys ang taas na itong kurente. So, kailan lang na mag-invest sa solar power. Alright, again, kagtulang ka mo guys sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Or sa gusto mag-inquire, pwede ka makatawag sa 435-7227 and sa 0943-131-6807. Better no, bala ka mo guys pa-install sa mga solar panel nyo guys. Kung gusto nyo mag-abay sa ilang mga solar packages, tawag ka mo guys at laging ginlawag ko and choose ka mo guys sa mga professional na magtakod. And also sa mga schools na ito nga gusto mag avail sa mga walkthrough ng mga metal detector kag may mga handheld man sila guys kay mga metal detector, again available also kay Ternova.

0: bawat kaibe.
1: Para sa mga schools dira, kung gusto magpa buksan mo takot sa mga CCTV or kung gusto nyo guys magpa-renovate sa inyong mga computer lab, again, itera na o banyo na na guys, hindi na ako maghagto sa iban, only kay Terra Nova lang. Mahalin mo ay sa mga papang natin nga gusto mag-avail isang agricultural spray drone. Available man guys sa Terra Nova. May ara siya 22 liters, 30, 50, 70 liters capacities na mga agricultural spray drone. Again, SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Ara na guys ang Terra Nova. Malaki din ang problema dahil hanggang ngayon sa'yo'y umaasa. Also sa mga liwat mapatakot sila, mga gusto magpatakot sa CCTV, ayan guys, may promo si Terra Nova Subong. Ang ilang Hikvision yung 4 channel kit for only 4,900 plus. Okay, secure na ang balay mo, pwede mo pa mamonitor anytime, anywhere. Paagi kay Terra Nova Systems and Technology Incorporated. Guys, Terra Nova na guys, again, SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. And sa gusto mag-inquire or magtawag, 435-727 and sa 0943-131-6807. Shoutout sa people sang Terra Nova. Hello, Dr. Ma'am Chubbs. Ayun, shoutout naman ang people sang Gons Barbershop. Okay, sa mga kapangita na guys, ang namin ang mga barbero. Gusto na magpagupit ng mga lupit ng mga style, mga classic hairstyle or modern fade. Ano, tsura mo si Nobita? Charat lang guys. Okay, magto lang ako guys. Dala sa my Gons Barbershop, sa my dalom sang personal collection, sa may merkado sa Binalbagan. Kasi namin guys ang barbershop airconized pa, tapos mayara pa TV nga, pwede ka magtanaw-tanaw while waiting kay kung damo customers. Ang mga barbero guys, namin ang agi. As in promise guys. Okay, kagtuwa lang ako muna guys sa may Gons Barbershop, sa may merkado nato, sa may dalam sang personal collection. Kagtupad sang LBC, tapos may biligyan cellphone, tapos Gons Barbershop. Kung hindi pagkikatol-tol, tupad sang ano guys, ang balagyan soft drinks sa bula. Ara na guys ang Gons Barbershop. Tubang paradahan na barangay paglaom guys. Ara ng Gons Barbershop. And also shout out naman ang people sang Les Pedes Funeral Services. Sige guys, kung pakita mo sang the best ng mga funeral services, only kay Sabino lang mo guys. Ay, shout out na kay Ma'am Riza, kay Sir Jeffrey Dizon, isang Sabino Funeral Services. Ano, so shout out man sa people sang Do Exam Incorporate. Okay, kung kapangita ka mo guys sa mga appliances sa inyong mga mansion, dira kay natapos na, nanla na magpasulod. Ito na kamo guys sa mga Do Exam Incorporated. Ito na kamo guys sa mga Do Exam sa inyong mga lugar.

Sa akong goal plano ko mong magka-motor Honda Click ang color ito. Washing machine. May dyer. Ito lang mo guys sa Terranova. Ay, Terranova. So, kayo do exam guys ha. Hindi na mo gagto sa iban. Kayo do exam lang higaw mo is lakad ka. Ayan ang shoutout ha. Si Papa Leo sa J-Lo Fitness Gym and Pickleball Court. Ara guys, sa tupad sa nga do exam binalbagan. Ara guys, ang court ni Papa Leo. Sa gusto daw magpa-schedule ang magpabalas. Magpa-pickleball ko. Magpickleball. Ara da guys, may court na si Papa Leo. Kagtuwa lang ako muna guys. And a shout out si Angela Mayong Sang Ubay from Tingson. And shout out si Papang Bench. Papang Bench, salamat sa pag-drop by Grabe. Shout out naman ang mga palupad boys. Shout out si Pang Toy Toy Miranda, Jesse Boy Limanco, Katong Aldea, Melvin Salvacion, Melvin Estokia, Domingo Robles, kagkaya Boss JR. And sa mga palupad boys dira, shout out sa inyo guys. Sa mga nahugpa naman ya, mga hugpa boys. Shout out kay Jojo Flores Jr., Marjon Camanso, Jerry Caballo, Cabayaw. Sorry pang Jerry. Kay Alan Meres, Ricky Avila, Jan Ray Bulay, Alvin Paborada, Gladji Murano, Benji Matiliano, Jericho Rosal, Romeo Mandoya, kay Brian Kasuyun. Alright, shoutout sa inyo guys. Salamat kayo sa pagpamati, di ba?

Okay, sa shout out sa mga papang naton, mga pop boys daw sa mga gasoline station nga naka-tune in sa aton. Shout out sa inyo mga papang, and also sa may saan dito ganyan na napati ay ganyan iligad man. Ah, basta kung sa diin ka mga naka-tune in sa mga samon, shout out sa inyo, smile lang para magpalapit ako sa mar.

0: natin nga oras, alas 11.21 na guys. Ay, shoutout ka ulit kay Papa Teds. Papa Teds, shoutout si Mopang. Pag sa Amonya, ano din, nag-missing in action na siya. Na-missing na sa si Chubbs. Shoutout si Mo Chubbs. Sa tuwing ika'y aking nakikita, ngunit malaki din ang... Shoutout landa sa mga friends ko kay Daimer, Ian Loxin, Daijen Alimasadya, Daijen Dido, sa aking Papa Chubbs, kamusta? Ano sa aking Papa Jan, thank you Papa Jan. Sino naman isa man? Kagawa, giniguro mo. Buksan mo. Aga, what lang naman yung Facebook? Masa touch mo, kagawad? Tamer, Jane? Nauna ko Facebook ba? Buksan mo, papasukin mo na. Papasukin mo na. May chocolateng dalawa. Okay guys, and shoutout tagli si, ano, si Lanipang Tipol, mga... TMU officers dira kag sa mga traffic enforcers naton, shout out sa inyo mga ma'am insers sa may aton yung binabaga police station and sa may BGMP dira, shout out, shout out sa inyo guys, happy listening lang, and also sa mga tricycle drivers naton naka-tune in kaya papangro ni Torda, magpatubo ng balbasang uso. Magpalaki ng... Kaya Papa Bongbong, ang bunga-bunga bongbong. Shoutout si Papa Bongbongbong. Ano na balita? Si Mapang. Shoutout kay Joshua Philip Abkilan. Shoutout si Mo Joshua. Laman sa pag-drop by. Bulaklak para sa'yo. Alright, 11.22. I'll be back for more. Steady lang guys ha. Mahalin mo.
1: Tol, mainit. Mainit. Init. Natalo pa sa ML. Dogs.

0: shirt, so off on the lawn.
1: Emma na, yon na, mag t-shirt ka. Tama na, yon na, mag t-shirt ka. Tama na,

0: Ikaw bala isa sa mga nagalimit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Uy! Bear months na! Naisabit niyo na ba ang mga parol at Christmas lights sa loob at labas ng inyong mga bahay? Yung Christmas tree nakatayo na ba? Yung mga tambol at lata para sa pangangaroling, okay na ba? Sabay-sabay natin ipagdiwang muli ang Pasko at Bagong Taon. Merry Christmas po mga ka-RJ! And a prosperous New Year sa inyong lahat!

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Edison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
4: More music. 98.5 Radio Jan.
5: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
6: Christy, sa pakong, sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
7: Kailan nakabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
6: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga, as mo, sige na kung gihaplas food sa ko ang tuhod.
5: Dragon Fruit Plus, natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
8: Pakinggan ang mga musikang nagpaaliw at nagpauso sa bawat Pinoy.

0: Okay, guys, tonight point five way to John Gopo ng Gopo tagay siya pa lock pa. Third time, it's 11:45 na. Sipan ko'y gulong gulo. Nagtatanong kung susu. All right, shout out sa my family home, man. Dra sa my Tubang Gate, Biscom, sa my main gate, guys. Alam mo ba? Shout out sa nag-tune in da kay Ronel Homen. At tunay ang aking nadarama. Ano pinapad mo, Toy? Ano, agun tayo sa isa. Ayos lang, basta kasama siya. Kahit sabihin pa ng iba. Ay, shout out naman kali si ex-batalyon. Kahit mayroong ibang nag-cha-cha-cha. Nagrurumba, nagsasalsa. Pwedeng sabihin nyo. Okay, so gusto mo join kayo sa 0921-284-8590 to ating hotlines. Kasi gusto naman magpa-shoutout, live na live ko guys sa akong Facebook account. Search lang Radio Jam Binabagan and comment ko mo guys sa akong live. As Saturday, alauna. Palagay kaya ako ng tato. Magpatubo ng balbasang uso. Magpalaki ng mas... Isa akong kapakita ako sa naming tambayan karon kagkapihan. Ito ka muna guys sa may coffee break, may lunch, may barangay. Sa may tanatita guys. Tara na guys, kinbailo ang coffee break ng Mylan. Makita nyo na guys, may color blue na da nga ano nga ano sa tubang da nila. Ay nga lang yung iced coffee. Hapit ka muna guys, bahal ka muna sa yakape as in nami. Tara sa may coffee break ng Mylan. Located sa may ano guys, sa may Tay-tay-tay natin. Kami na guys, sila mga kape. Mga soda juices. May mga, basta adam mo na siya guys, mga menu. Ngunit malaki din ang problema. Dahil hanggang ngayon, sa'yo'y umaasa. Magaling guys, sa mga tito at tita na to. Nga, pakita sa alternative ng kape. Kaya malidok bawal na sila kung nasa ilang original nga kape nga giniinom. Tito at tita, mayara kita. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Nga available sa mga JBX Pharmacy. Kasi may pharma siya kami sita. Gusto ko lang naman malaman nyo. Yan araman sa may Florete Drugstore. Isipan ko'y gulong-gulong. Mayong ugto man si mamamang Joan Fernandez. Kamusta ang Gimaras mang? Dahil ang puso ko. Kamusta namang init na gaulan? Alam mo bang minamahal ko siya? Ngayon sa mga papang natin, yung gusto mag extra. Kahit ako'y nagmumulong. Pang meron kita kape nga hard max stream. Okay, gets mo na hard na max pa extreme pagid ang performance. Kahit sabihin pa na ano ba ilok na sila ilo gali mang nababalik okay, parang padya po sa may ano mang sa may kahit mayroong ibang sa inyo na lugar sa Gimaras. Sa Tagiman Joan Fernandez watching live from Iloilo City. Inyo to sa kanya. The City of Love. Shout out si Mamang Along ng The Alloys. And also shout out naman ang mga estudyante dra sa may Sylvia University. Shout out sa inyo. Kaya ako ng tato. Magpatubo ng balbasang uso. And sa Mamang Neto, yung gusto magputi, inoto yung kagmachibang kutis artista Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Again, available sa mga JBX Pharmacy. Kasi sa may pharma siya kami sita. Kagto na mo guys, hindi mo gaya. And again guys, sa may mga JBX Pharmacy sa inyong lugar. Kagto na mo na guys, inquire na kamo sa ito nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract. And ito nga Dr. Fungi, ito nga number one anti-fungal medicated soap. Bulong sa mga katol-katol sa inyong mga lawas, mga lap-up dira. Sinja sa managapan niya gana. Mga dark spots naman niya guys, sa mga ilok-ilok sa mga ita niyo. Pwede niyo na guys mahabon ang atong Case King Glow kag atong Dr. Fungi. Para sa sininga December, kung may outing ka mo, ikaw guys ang ilang ano, ikaw ang kontrabida, di ba? Sa mga AI na vlog guys. Kahit madalas kang sumasa. Kakalingaw ka man tanaw, isa ka oras kaga 20 minutos. Tapos puro skip-skip. Papasukin ako. Papasukin ako. Okay guys, again available sa mga JBX Pharmacy. Kahit sa may pharma siya kami sita nga ito ng mga Dragon Fruit products. Mahalin mo. Buksan mo. Papasukin mo na. So guys, sa mga gusto magpa-cash in and cash out, yung kapangita sa pinakabarato doon sa Binabagan, BM Bills Payment Services guys, ara lang sila guys sa may Venn Madalogdag Building ang atong BM Bills Payment Services. Good afternoon, Papa JM from Barangay Suay, Mamaylan, watching live. Palagay mang IRS is Pante. Shout out si Mamang IRS is Pante. Lapit ka damang sa may door overflow, sa may Suay, mang.
1: Magpalaki ng muscle sa braso, magpadagdag ng pwetke.
0: Ang namin dahil sa alagawan mong may nakita ko, dahil namin dahil tambayan sa overflow. Ay, speaking of overflow, shout out na kay, ano, kay Joke, no, kay Squagern. Shout out sa inyo na, may lang na.

Ayun siya tatama ng gwapon ko nga mekaniko. Si Nyax man lang sa alam. Katan mo da kay Makmak. Kay Marmar. Kay Prince. Salamat sa inyo. Kay Tuglajita, kay Tita da. Kay gulong-gulo. Nagtatanong kung susundan ko siya. Alright, 11:51. Ay, shoutout ko ulit kay Raymark Baligwat sa Himamarlan City. Minamahal ko siya. Naanta na kadaan kay BCG ka siguro. Ayan, shoutout na kay Mapaleyo sa J-Lo Fitness and Gym kagsaya ng Pickleball Court dra sa tapad sa Do Examin Albagan. Okay guys, kung pagkita mo sa court kagalarong laro na ka mo sa pickleball kagto lang mo ni guys sa Binalbagan sa tupad sa Do Exam Binalbagan para da guys ang pickleball court ni Papa Leo. Alright, 11:51. Thank you so much, Magidya. 11:51 guys, I'll be back for more. Stay there.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John. Yeah, binalba.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Ethernet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo marato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay kinabalang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa talan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5
4: Radio John.
5: 98.5
1: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palugpa.
3: Alright guys, 9.5 Radio John. Gwapo-gwapo na guys, ha? Palugpa. Check your time. It's 12:23 na guys. Shout out kay Nong Maymay. Sa may Electronics. Gusto ko lang naman sa to bansang gasolinahan nga color yellow. Si Nong Maymay. Shout out si Nong Maymay. Pili si Nida, no? And shout out naman si Pang Rony Torda. Dahil ang puso ko ay nabihag niya. Shout out sa inyo ka duwa. Minamahal ko siya. Ay, ang aking nadarama. Kahit ako'y... Ayan ang shoutout kay Sir Jordan Reyes.

Okay, shout out ta ang J-Lo Fitness Gym in Pickleball Court da sa tupad sa Duik sang Binalbagan. Again, sa mga pickleball enthusiast yura ang gapita sa court. May ata kayo sabi yung ball kay Papa Leo. Doa ka court na da guys, as far as I know. Doa ta ka bilog court sa pickleball niya. Sa court. So again guys, kagto na ka mo. Pa-schedule na ka mo da para makalaro ka mo. And shout out kay Papa Leo. Magpalaki na masan sa braso, magpadagdag ng puwet kay Belo. Buksan mo. Eh, shoutout aliwat ang mga Hugpa Boys. Hugpa danay. Shoutout kay Papang Jojo Flores, Marjun Kamanso, Jerry Cabayaw, kay Alan Merez, Ricky Avila, John Ray Bulay, Alvin Paborada, Gladji Morano, Benji Matiliano, kay Papang Jericho Rosal, Romeo Mandoya, and kay Brian Kasuyun. Shoutout sa mga palupad boys, mga hugpa boys, mga galupad naman niya, Papang Toy Toy Miranda, Jesse Boy Limaco, Katong Aldea, Melvin Salvacion, Melvin Isukia, Domingo Robles, kay Boss JR. Okay, so gusto pa naman pa shoutout, live na live ko guys sa mga Facebook account. Search lang Radio Jam Binalbagan and comment ka mo guys sa akong live basta tadi alauna. And nasa gusto mo nyo magtawag, open ako line 0921-284-8590. Buksan mo, papasukin ako, And at 11:26, shoutout sa people sa Gons Barbershop. Again, sa mga mamang gusto mag magpa-relax, kagaup doon si Papang, don't worry mang, kagtuna ko mo sa Gons Barbershop, pwede ka mga duwa sa mga pa-relax ka. Kung tingnan mo si Papang. Pero so guys, nami ang Gons Barbershop, kaya hindi kayo kayo sumaginutan. Bugno ka tama guys ang Gons Barbershop. Naka-aircon sila guys. And dasig guys ang gupit. As in dasig dasig ito guys. Nami pa ang style yung mga ano mo. And shoutout sa mga gwapuhon at mga barbero sa Gons Barbershop. Kasi gusto lang mag-apply mga papang natin nga sa gada mag maunting. Nakita ko muna pang sa may Gons Barbershop kay Basi Hiring doon sila Subong. Alas ko lang kagtutudo last 2 weeks sa Guguro ay. Oo siguro. Kita ko guys do hiring na sila. Guys na mga interesado da ang mga barbero, kagto lang muna guys sa may Gons Barbershop sa dalom sang personal collection. Personals collection. Sa tapat sang LBC may cellphone, tapos ang Gons Barbershop. Sa tapat sang Gons may ada guys mga baligyan soft drinks. Tapos sa tapat sang baligyan soft drinks may baligyan ng mga chocolate, mga ano da.

again, ang shout out ta ang people sa BM Bills Payment Services. Thank you guys kung pakita mo sang pinakabarato when it comes sa cash in and cash out, mapa GCash mo na or Paymaya. BM Bills Payment Services guys, ara lang sa may van Madalogdog building. And available guys sila guys ang GoTime Bank, Maribank, AUB, Union Bank, Land Bank, PNB, kay BDO guys. Available na guys sa may sa BM Bills Payment Services. Papasukin mo na, papasukin mo na. May chocolateng dala. Guys, again, kapakita sa healthy nga kape, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix available sa mga JBX Pharmacy kay sa may pharmacy kaminsita. Okay, so mapapang na ito naman yung low bat kaya kinalanggid nga full battery with full charge hard max stream guys. Okay, labot guys pang namin, pagin guys pang wasak parang gayahan okay, tawag na lipat Hungaria, basta muna siya guys, hindi ko ma-pronounce guys. Kanan lang ni convert sa English, hindi ma-pronounce. And available mo guys ito nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract sa mga gusto na mag-achieve ako to sa artista kag magputi. Case King Glow ang inyo baklon guys nga bon pampanami sa imong skin, pampanami mo tulog. At the same guys, may harap man siya guys available nga Dr. Fungi ato nga number 1 anti-fungal medicated soap. Hoy mga katol-katol, da sa inyo mga lawas skin disease dira Dr. Fungi guys ang inyong abaklon hapon. Paano nga mo guys, combo na guys ang Case King Glow kagang atong Dr. Fungi. Swak na guys, the best ka pang regalo sa Sininga 2026 guys. So magpatubo. Oy, bahala ka da isa ka magpalaki ng muscles. Isa ka set sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, isa ka Dr. Fungi, isa ka Case King Glow kag isa ka Dragon Oil. Chuba kay extra kay spotson mo guys, the best na guys nga regalo. Nama tag mo sa taga mo si mo regalo. Para sa iyo. Okay, ito na oras 12:30 na. I'll be back para sa last and final segment for today. Kinabahan niyo guys si Ilongs, basiyar na siya sa Sunday. And hindi ko sure kung malusot si Chabilita sa Friday. I'll be back guys sa station lang.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jerfe Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Hot! Hot! Hits! Hits! Turn it up!
4: 98.5 Radio John.
5: Mga penata!
6: Tessie Katan Griffith, Upper Mutong, 66.
7: Ang ininom
6: na ako, Permi, ang coffee lang.
7: Yes.
6: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
7: Mm-hmm.
6: Nag-change ako kaning dragon fruit.
7: Yes.
6: Naka 3 to 4 times a day ako, okay, nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee, oh, tinood yun. Karon kung gusto niyong ano, uminom ng kape, kana na lang dragon fruit,
7: herbal coffee mix.
6: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
7: Yes, oo, tama.
5: Mga penata!
8: Ang dragon fruit herbal coffee mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, sa 8.4
4: Radio John. 8.5
5: Radio John.
1: 8.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.
3: Alright guys, 8.4 Radio John. Gwapo gwapo na guys siya, palukpa. Checker time is 12:44 na. Alright, thank you so much sa mga join guys. Kita guys next week, same time station. Then abangan nyo lang guys Friday or Saturday masyara si Chubbs. And from 7 to 9 p.m. every Sunday si Papa Tetsi guys. Pwede na akong malusot maniya guest. So abang-abangan nyo lang guys sa mga schedules nila. Okay guys, si Chubbs guys from Monday to Saturday na siya guys, 11 to 1. And si Papa Tetsi naman niya from 7 to 9 p.m. Kaya gabi guys. Okay, abang-abala ka mo guys sila ang schedule.

yan, shoutout sa Peoples and Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again sa mga tito and tita nato. Ubra upang makit siya. Ngayon, nagpapangita sa healthy nga kape. Kaya ako nang... Okay, tito and tita, mayroon kita Dragon Fruit Herbal Coffee Mix nga available sa mga JBX Pharmacy kaya sa may pharmacia kami sita. And available man sa may Florete Drugstore. And sa mga mamang naman naton or sa mga papang naton na gusto magputi, Face King Glow with Dragon Fruit Extract. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin? And aton nga Dr. Fungi, atong number one antifungal medicated soap. And shoutout sa mga taga Coyos, Binalbagan, always nakatunin, naling kay Mang Arlene Fernandez. Pero nalim, shoutout sa mga Coyos, Binalbagan, thank you so much. Alam mo bang walang kasing saya? And also, shoutout naman ng people sa Sabino Funeral Services. Kailan na sa inyo guys, happy listening da kay Mama Riza, kay Sir Jeffrey, kay sa Family Dizon. Shoutout sa inyo, may ugtulan na. Naghihintay, ngunit ibang lagi mong kasabay. Kahit madalas kang sumasablay. And shoutout naman ng people sa BM Bills Payment Services. Okay guys, yung kapangita ka sa pinakabarato when it comes sa cash in and cash out. BM Bills Payment Services guys are sa may van, Madalogdog Building. Available guys ang GCash, Yag Paymaya. And also sa mga offline dahil ang mga banko ang gusto mag-withdraw. Available guys sa may BM Bills Payment and Services. And also shout out naman ang people sa Terreno Bus Systems and Technology Incorporated. Again, mapapanga gusto mo patakol sa CCTV. Again, may promo si si Terreno Bus Subong guys, ang apat kabilog ng CCTV nila ng kit for only 4,900. Okay, inquire ka mo guys sa 435-7227 or 0943-131-6807. Pwede nyo man sila guys mag-Google Map or mapaway sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Malaki ng muscle sa braso, magpadagdag ng puwet kay Belo. Okay, again guys, kagtuwa ka mo sa mga professional, hindi mo maglakad sa iban, only kay Terra Nova lang guys. And also shoutout naman ng people sa Do Exam Incorporated. Ano bang gusto mong gawin ko? Shout out kay Sir Jordan Reyes. And the Gons Barbershop guys ha. Mamamang, kupda na si Papang. Kagto na ka mo sa Gons Barbershop. Kagong tingin na siya. Alright, 12:48. Thank you so much sa mga na-join. Napa-shout outs. Thank you so much guys. And abangan. Amin kita kids next week. Same time and station. Papa James out. Peace out everyone. Bye.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan check it.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Ethernet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Batalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Ethernet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
3: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit
4: Gold! Pure energy.
3: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit
4: Gold
3: na! Dragon Fruit Gold!
5: All around the world, we play the hits!
6: 98.5 Radio Dance.

0: na ang kape na makaayos sa lawas. Niabot na, finally. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin.
1: Ako si Almar Lagilies, taga Oro Kalubian, Dumaguete City. Nakatilaw ko sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Kalois Diyos, ang akong paminaw din ako magsuka-suka. Mayon ning Dragon Fruit Herbal Coffee Mix.
2: Sa may kauhag, sir, sa naminaw na to.
1: Sa naminaw karon sa mga kailan ako, mas mayo gani. Palit na mo ane kay mas epektibo yun.
2: Dagan salamat, sir.
1: Dagan salamat. Mga
3: testimonies. Balig na miyas kapte, oy.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix yan. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: We play the hits all around the world. 98.5 Radio Dan.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, ilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
3: Nani 8.5 Radio Done.

0: Dragon Fruit Plus.
1: William Anfone.
2: Okay.
1: Nagpuyo ko sa Manila at Bakong Negros Oriental, Philippines.
2: Yes. Mm-hmm.
1: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
2: mm-hmm,
1: nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
2: Yes.
1: Mayo, mm-hmm, mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
2: Mm-hmm.
1: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong gistorya.
2: Mm-hmm.
1: So, layan ninyo.
0: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Serving the world,
3: every nation, we play the hits. 98.5 Radio Dance.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sang kalamay sa lawas. Inibangon ang balsang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Tapos po sa kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin, makapagpapa-indat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Balok pa!
5: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
6: Welcome to the afternoon music jam on 98.5 Radio John.

Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa paayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome Visayas uga Mindanao sa ato ang programa karong adlaw. Ubanin na pud ninyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawa. So karong taknaa Doc Alan, gina-welcome nato atong mga suking tigpaminaw Doc, no? Sa ato ang hisgotanan karong taknaa Doc. Yes Doc.
3: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ano na sa Bigala? And of course, sa inyong ubo, sigalag alagad sa kanginan. Hubanin nyo sa pipila kamang minutos sa inyohang mga soki nga sibihanan. Mga na, niya Bigala, ato mga soki nga nagasunod kanunay. Bisaya, Soga, Mindanao. Maing adlaw niyong tanan niya. Maing adlaw ka Dragon Mail. Maing adlaw usab sa nanay, tatay, palo na plastada kung asa mo na mutang karoon sa inyong namutangan. Ani anasab, ating isgutan ang ato usab nga mga produkto nga nasulayan na sa kadaghanan nga napaka-epektibo from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nasulayan na sa ato mga kaigsuunan, no? Nining ato ang produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O na higala ang nakanindot ani. Maayo-kaayo sa ato sa sirkulasyon sa dugo. Dili lang sa dugo, mga sokit, tigbalos, mga inflammation. Mga doon na may mga problema sa pangsulod, no? Sa inyohang lawas, mga sokit, tigpaminaw. Sulod o gawas, no? Nga, kayang matabangan sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Huwag ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, mga kaigsunan na to, nga nagkaluya na, dili na sila painumon o mga kape sa ilahang mga sokin doktors sa pampublikong kape. Kaninag yun mga sokin, tipoy na ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Huwag ang ato usab nga Dragon Massage Oil ay makalimot ha, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Nakunig tabang para kang nanay, tatay. Palong nagplastada mo, higala. Matagabi eh, gamit mo Dragon Massage Oil with Chubake. Mapagpilian ninyo ang kahumot ni ini, like sampagita, ilang-ilang og ang lavender. Ay makalimot ni ini ha. Ang ato usab nga Hardmark Stream Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, with all kinds of ginseng ha. Oy mga sokin tigpaminaw, 1 cup lamang, no, ang inyohang gamiton sa ato usab nga Hardmark Stream, ha, di ba? Ang Hardmark Stream, mga sokin tigpaminaw, kape nga nindot kaayo with all kinds of ginseng. Ready na inyong kagalingon sa paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nindot kaayo ang performance ni Mr. Pag nakainom sa Hard Max, hard ang simula, max ang sarap. Muna higala ang nakanindot sa ato usab nga kape. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw usab. Mga iso na ito na problema silang pamanit. Na sila yung mga minor skin disease. Ha? Doon ay bunye, up-up, ringworm, uban pa mga higala. Kayang matabangan sa Dr. Ponji Soap, ang Dr. Ponji Soap mga sokin tigpaminaw, ma-apply ninyo ni matagamit sa matag-adlaw ninyo nga ginagamit ang ato usab nga Dr. Ponji Soap kaabag ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Kutis hamis ang resulta. Muhamis ang inyo ang aping mga sokin tigpaminaw intiro kalawasan pagmugamit mo sa ato usab nga K-Skin Low Power Whitening Soap. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw, basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, nindot kaayo ang resulta sa inyohang nga pamanit na. Ay mo kalimot, tigala. Ang mga pangutana sa ato usab nga mga listeners, okay, how to benefits, no, sa ato usab nga Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, mga sokin tigpaminaw. Unsay mga benepisyo, mga pangutana sa ato mga kaigsoonan. Your health like skin disease, mga sokin tigpaminaw, skin diseases, blood circulation, and antioxidant properties, good for a brain, good for blood pressure, increase collagen. Mao na higala ang naa sa atong produkto. Kompleto na sa ingredients, nutrients at saka nagkadaiyang classes vitamin C. Sa ato usab nga kapsula Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 2 times a day, 1 hour after meal. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mga produkto nga mapalitin nyo sa nagkaraang butika o pormasya. Lawas nimo protektado.
2: Yes mga ka Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
1: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Mga penata!
5: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipang bati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
6: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
4: Mga penata!
6: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmuasya sa inyong mga lugar.
7: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyo may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas. Ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.

0: John. Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon e. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. I love it.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasingkasi. Power immune system booster pagyod. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: 98.5 Radio Time.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa ayong pangluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Welcome o gumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas o Mindanao.
3: Welcome sa usan na po nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka-dragon fruit. Yes, Doc?
4: Yes, welcome mga suking tig paminaw. Welcome sa kamo sa ato ang tulumanon. Inyong tulumanon, akong tulumanon, akong tanang tulumanon mga suking tig paminaw. Welcome sa mga suki nato nga nagasunod sa ato ang programa ka-dragon meal. Maying adlaw sa nimo diha, maying adlaw sa mga listeners na to nga nagasubaybay sa atong programa ka Dragon Meal. Maayong adlaw nanay tatay, palong nagplastada mo asa mo na mutangan sa inyo na mutangan karon. Atong hatagag pagtagad mga sokin tig paminaw ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ana kung gusto mo nga mo text usab sa ato ang numero sa 0950 4419006, ha? Balikon ko 0950 4419006. Or di ka ha mga sokin tig paminaw, pwede mo nga mo bisita usab sa ato ang clinic mataga Monday. Open ta alas 9 sa buntag hangtod ta sa alas 3 sa hapon. Diha sa may Tanhay City at manglamang sa PNB Public Market Higala. Ita alamang ang GSK St. Vincent Health and Wellness, ha. Pwede mong bisita mga sokin tigalos, pinagi lamang sa libre nga konsultasyon, ha. Libre mga sokin tigmunaw. Why bayad, no? Muna nga importante alang sa matag usa nga matagan tabog insaktong pamaagi pagatiman sa inyong kaugalingong paglawas. Ana higala atong isgutan usab ang vitamin B17, ha, di ba? Vitamin B17 mga sokin tigpaino unsa may maayong ma-apply, di ba? Mga sokin tigpaino sa ato ang panglawas kung kita nakulangan ining gitawag og vitamin B17. Og matud pa sa mga eksperto nga doktor mga sokin tigpaminaw. Og ipamatud-an ni Dr. Ernst Krebs mga sokin tigpaino senior and junior mga higala of the San Francisco, California. Mana higala ang nagpamatuod. O kini sila nga matag usa nga kinahanglan gyud nga mo kaon og mga prutas o gulay, especially mga sokin tig paminaw. Prutas sama sa apricot, apple, grapesberries o cranberries, blackberries, blackberries, blueberries o alang usab sa nadiskubrihan, no? O sa ilaha usab nga nadiskubrihan mga sokin tig paminaw. Mas labing maayong pang-treat, no? Pang-treatment mga sokin tig paminaw sa mga nagkadaiyang cancers, no? Like breast cancer, prostate cancer, colon cancer, tumor, liver, kidney, heart problems. Mao kanay gala ang pinakanindot kayo nga i-apply, no? Sa ato usab nga kaugalingon nga panglawas mga sokin tig paminaw. Aron kitang tanan usab maprevensyonan, maprotektahan sa mga natural nga mga ilimnon. Mana nga nagpamatuod ang atong mga ekspertong doktor alang sa matag usa. Ang dili bakaha, pwede mo nga mutumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg or mutumar mo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 kaabag usab ang Alka-CD Alkaline nga Bis Vitamin C. Mao ka na pinakarindot kayong i-take ninyo buntag o hapon, mao na igala 1 hour after meal or 1 hour before meal alang usab sa nagadiang sakit o balatian. Kayang matuldukan mga sokin tig paminaw. Ay kini siya halal nga klases kapsula suno sa mga ekspertong pagtuon. Inom gita kanunay o tulo ka klaseng kapsula. Naaman tayo mga problema sa panglawas. Huwag ninyo hatagig pagtagad. The prevention is better than cure. Ang pinaka-importante alang sa matag-usa. Akong itodol ang higayon kay Ka-Dragon Meal. Ka-Dragon Meal, imo na po ang higayon.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, in today's busy world, your body needs real care. Dragon Fruit Herbal Capsule helps strengthen your immune system and fights fatigue. Made from real dragon fruit, rich in nutrients your body needs. For a refreshing drink with the same natural goodness, try Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Stay healthy, stay beautiful. Ang sikreto sa kusog ug kaanyag, ang Dragon Fruit Herbal Capsule nga available na sa tanang leading drugstores ug mga butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
5: Bag
2: nga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Ikaw bala isa sa mga nagalimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
6: Yeah, binalba.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure Energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure Energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit Go! Na! Dragon Fruit Go!
3: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
4: Gapo taya!
3: Wapo taya!

0: 98.5 Radio Jam.
1: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba!

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Bisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Biroy Baroro, Sinta. Purok ba ni Canon Chrome Extension? O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
3: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: More music. 98.5 Radio Dan. All your danceable tunes. We had it mixed to make it your favorite remix disco. Live from Canada, here now, DJ John on the

tag lulusi mo. Ay, buntag ko do. Palitar akong kuog, saka litrong gatas baka. E, pila man alo, ha? Kag 50 lang do. Kamahal po daan na, oy. Ano, mabibrato niya? Naman, naman, tag 10. Asa man lo? Pero ikaw mo'y mututoy siya ba?

0: tag lulusi mo. Maimbon tag ko dong. Alita ra gug kuog sa ka litrong gatas baka. Pila man lo? Kag 50 lang dong. Kamahal pud ana oy. Ano, mabibrato diha.
1: Naman, naman tag 10.
0: Asa man lo?
1: Pero ikaw may mototoy sa baka.

0: Fruit Plus.
1: Porperia Panggoy, taga Pulang Tubig. Magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang tape.
2: Okay.
1: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto jud makatulog na pug kog magabi eh. Mm-hmm. Munang kamo kanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon chada na kayo kang tulog.
0: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Nani 8.5 Radio Dan.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba

pinapangita balaka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jerfe Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Much more music. 98.5 Radio Time.
3: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
3: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit
4: Go! Pure energy.
3: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit
4: Go!
3: Na Dragon Fruit Go!

0: Ikaw ba na isa sa mga nagalimit na sang kalamay sa lawas? Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: More music. 98.5 Radio Time.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

pag-ibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Dikit lang sa 98.5 Radio John.
1: 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Chong. Gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: We play the hits all around the world. 98.5 Radio John.

0: Hoy, bibigyan kita ng apat na dahilan kung bakit kailangan mong makinig sa radio dyan. Una, konti lang ang songs mo, kaya kailangan mo pang mag-download ng marami. Pangalawa, hindi mo alam kung paano mag-move on.
1: Paano ba mag-move on?
0: Pangatlo, hindi mo alam kung ano ang mga latest issues ngayon.
1: Hindi ka updated.
0: Pang-apat, wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Oh, siguro naman makikinig ka na. 98.5, radio dyan lang. Hot, hot hits, hit, turn it up. 98.5, radio dyan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inlog. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gabo Taya!
0: Wabo Taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPA.

Uy! Bare months na! Naisabit niyo na ba ang mga parol at Christmas lights sa loob at labas ng inyong mga bahay? Yung Christmas tree nakatayo na ba? Yung mga tambol at lata para sa pangangaroling, okay na ba? Sabay-sabay natin ipagdiwang muli ang Pasko at bagong taon. Merry Christmas po mga ka-RJ! And the prosperous New Year sa inyong lahat!

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5
4: Radio John.
5: 98.5
1: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga Pinalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
7: Gwapo taya!
6: Gwapo taya!